0: ti Oluwa nile ati ekun re.
1: Oh yes.
0: Aye ati ohun ti o tedo sinu re. Nitori ti o fi idi re sole sori okun.
1: O
0: gbe kale lori iso mi. Tani ogun ori oke Oluwa lo. Tabi tani odo ni bi mimo re. Eni to ni owo mimo ati aya funfun. Eni ti ko gbe okan re soke si asan ti ko si bure eto. Oni ori buku gba lowo Oluwa ati ododo lowo Olorun Celestia. Egbe eyi ni ran ti saferi Olorun Celestia. Egbe ori yin soke eyin enu ona. Ki agbe yin soke ki obo goji over.
1: Mimo.
0: Jesus Christ.
1: Mimo.
0: Michael Mimo. Olorun gba ope wa.
1: Amen.
0: Olorun gba eyin wa.
1: Amen.
0: Olorun emi si wa.
1: Amen.
0: Osu ta wo je ko tu wa lara.
1: Amen. Inu
0: osu kefa eni ojo keji erojo anu le wa
1: lori.
0: Emi mimo ejoba.
1: Amen.
0: Osu awon eso re ejoba.
1: Amen.
0: Tani obo ogo yi Oluwa ti o le ti o ni agbara. Oluwa ti o ni agbara ni ogun. Egbe ori yin soke eyin enu ona. Ti ajumo gbe yin soke eku ni yin le kwa yin laye ki oba ogoji over.
1: Mimo.
0: Ko wonu le gbogbo wa wa.
1: Amen.
0: Ko tan mole fun wa.
1: Amen Jesus.
0: Ta lo bo ogo yi. Oluwa Olorun awon ogun. O na ni obo ogo. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Olorun aye raye o si dowo re ya si mimo.
1: Amen Jesus.
0: O su idowo re ya si mimo.
1: Amen Jesus.
0: Apata Israel oba tenikeni ki da duro. Oluwa ya si mimo.
1: Amen Jesus.
0: Olorun gba oko e wa.
1: Amen Jesus.
0: Emi mo e gba yin wa.
1: Amen.
0: Loruko Jesus ninu osu Olorun e joba.
1: Amen Jesus.
0: Angeli ewe o ye joba.
1: Amen.
0: Angeli ewe o ye joba.
1: Amen.
0: Angeli abi ama e joba.
1: Amen Jesus.
0: Osu awon ewere ara ko tu wa.
1: Amen.
0: Eni lojo isegun ninu osu na osu kefa ara ko tu wa.
1: Amen Jesus.
0: Gba bi ama sami ekun adasun ori wa ko.
1: Eku
0: ajumo sori wa ko loruko Jesu aye oni fe kun ran wa lowo o pa ni ase ami to ni agbara ni ke se gbogbo eni ti awon satani ran sinu aye ton ni afi dandan ke pa yan ton ni afi dandan ko sa ko ba fun yan mo ni kan to dodo wa pepe se ko ya awon ko ra mi se loruko Jesu aye oni gbe wa
1: pa ni Jesu
0: loruko Jesu satani oni gbo mo wa pa
1: mi
0: awon to ma fe kun dani lola won ni fe kun da wa la
1: Jesus.
0: O si gbogbo abi amesa mi kikan loruko Jesus a o ni so nko.
1: Amen Jesus.
0: Jesus Oluwa wa. Nitori akoko e je ka sare lo sinu iwe Isaiah yen. Isaiah 54 verse 13 yen ki lo so.
1: A o si ko gbogbo awon omo re.
0: O eh.
1: Lati odo Oluwa wa.
0: O ni a o ko gbogbo awon omo wa lati odo Oluwa wa so pe
1: hallelujah.
0: Hallelujah. Loruko Jesus Christ omo emi ati yin ko wulo fun ojo Olorun. E tesiwaju.
1: Alaafia awon omo re yo si po.
0: O ni alaafia awon omo wa yi o po. Mo ni awon omo wa alaafia awon ko ni di ti a
1: fun. Amen Jesus.
0: Loruko Jesus ta ba ri omo komo yi ti satani na ni pasan lowo nitori awon orun soro ogun Olorun. Lowo ninu osu ninu ose abiyamo orun ko su won ti.
1: Amen Jesus.
0: Ni lo so nibe sa.
1: Ninu ododo.
0: Ninu ododo.
1: Ya o fi idi re mule.
0: A o fi idi re mule. Oluwa ma fe si awon omo wa mule. E tesiwaju sa.
1: Wa o si jina si inira.
0: Won ni awon o ni awa omo wa awa ewe lowo awon iya wa awon omo lowo wa loruko Jesu inira jina si wa.
1: Amen Jesus.
0: Awon ko ti era mi se awon kan ni won wa ninu inira lowo lowo bayi ti gbogbo orilede re mo ni loruko Jesu inira jina si wa.
1: Amen Jesus.
0: Enikan ni mommy emi lo Olorun ibo le nka Isaiah 54 verse 13 lati bere e tese ka kan gbo awon kan lawon ode be tese ka si bible se Isaiah 54 verse 13 bo on to sele nibe ki lo so sa.
1: A o si ko gbogbo awon omo re lati odo Oluwa wa.
0: O la o ko gbogbo awon omo wa latodo Oluwa wa.
1: Alaafia awon omo re awon omo wa yo si po.
0: Alaafia awon omo wa loruko Jesu mo ni ko ma po.
1: Amen Jesus.
0: Ata swajo.
1: Ninu ododo.
0: Ninu ododo.
1: Ya o fi di wa mule.
0: Loruko Jesu Oluwa ma fi di wa mule.
1: Amen Jesus.
0: Ata swajo ta.
1: A o si jina si inira.
0: A o ji won ma jina si inira.

0: ogo re abi abo odi oro ya dide ro wa awon mo wa ma jade ka kiri won ma sere lodo ta loruko jesu o ya sa bo fun won
1: ki
0: lo so nibe sa
1: awon orun soro ogo olorun
0: Psalm 19 yen niyan bo se ma ri fa awon eso wa niyan ki lo so nibe sa
2: ofurufu fi ise owo re
0: o
2: ojo di ojo
0: ojo di ojo fo
2: ati orun di orun ko si bi ohun kan tabi ede kan
0: nibi
2: ti a ko ti gbe iro
0: loruko jesu gbogbo abi amo sa mi meta to rin le iro emi ati yin ma la
1: agbaje
0: iro wa mo lo ma la agbaje iro awon omo wa mo lo ma la agbaje loruko jesu aye ati pase wa gbe oluwa ga aye
1: ati
0: bolaye atara wa ni olorun loruko jesu tori akoko yen iwe luke yen luke 2 verse 52 yen philip 4 verse 13 iwe philip 4 verse 13 be ni iwe luke 2 verse 52 loruko jesu o ne ra re
1: o ni

0: anyanyawa moke wakwe akurere asiko yi adakabo se ori akotun eto apero ni kan ni adaba 8.9 fm be ina ku ti mo pe to jo meji meta ta ba ti ra eku ati ona ni ankira wa moke wakabo se ori akotun eto yi eje ki kama kase lele yon soka kini koko oro ti a fe se agbeyewo e ni ori eto fun ti ose yi leyin eto idibo sipo are eto idibo gogbogbo odun 2023 ni ojo kokandini ogbon osu karun odun 2023 oni a se bura wole fun ijoba tutun ni orilede Nigeria yen se ijoba Bola Ahmed Tinubu fun sa fun odun merin akoko to de je pe ni ose ti o koja ni ojo Friday ti o koja oni se ijoba ti o pe odun meta gerege ni ori alifa ṣugbọn ka wa wo ìṣèjọba Bola Ahmed Tinubu odun meta ìṣèjọba yi o ni a fẹ ṣe àgbéyẹ̀wò ẹ ni orí ètò fún ti ọ̀sẹ̀ yìí àwọn tí a ti rí àwọn bí ta dẹ̀ tún wò pé ó kù díẹ̀ sí òun náà ni n ti àjọ máa ṣe àgbéyẹ̀wò ẹ má dẹ̀ gbàgbé pé ìfọ̀rọ̀wérọ̀ láàrin àwa àti ẹ̀yin o ni ètò àpérò tí ó dá lé lórí tí àkókò bá tó a ṣe ojú òpó kalẹ̀lẹ̀ fún ẹ̀yin èèyàn wa láti bá wa dá sí ètò ọ̀hún èmi ni kọ́kọ́ ni mo wà ní orí ètò fún ti ọ̀sẹ̀ yìí láàárọ̀ yìí ọ̀pọ̀ ẹ̀mí jọ̀ọ́dá òun náà wà pẹ̀lú wa ní orí ètò àpérò fún tọ̀sẹ̀ yìí bá kí àwọn ara lé.
1: A kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ láǹfààní àti gbọ́ wa pé ẹ tọ́ka bọ̀ sórí ètò àpérò fún sọ́tún ọ̀sán tòní.
0: Kódà Engineer Moses Ojo àwọn náà wà pẹ̀lú wa.
2: Ẹ mà ká san ẹ̀yàn wa ẹ tún káàbọ̀ sórí ètò lọ́jọ́ tòní.
0: Kódà kí àbí ṣé ká ti fi pẹlẹbẹ mọ́lẹ̀ jẹ ni ká pe ni àbí ká
1: máa
0: tó bá gbé látòrí náà ló máa jẹun yójú ẹ jẹ́ ká wá wo ọdún kẹta rèé tí ìṣèjọba Bola Ahmed Tinubu ni tó ti ń tukọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bó ni ká ṣe sọ pé ó ṣe rí ládún mẹ́ta ìṣèjọba yìí Engineer Moses.
2: Tá a bá ní ká wò ìjọba tó wà lóde wọ́n ti ṣe gudugudu méje wọ́n ṣe yàyà mẹ́fà gẹ́gẹ́ bí àwọn èèyàn ṣe máa ń sọ bí yorùbá ṣe máa ń sọ nítòótọ́ kò sẹ́ni tó lè ṣe ogun ẹ̀ tán but n ta rí nlẹ̀ ó kọjá bẹ́ẹ̀ káti kọ́kọ́ ti bi ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ tí ìjọba gbé ní ọjọ́ kìíní tí
1: ààrẹ rọ̀ tó ṣe
2: ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ tí olórí orílẹ̀-èdè nàìjíríà kọ́ gbé ni pé ó yọ ètò ìrànwọ́ epo kúrò pátápátá èyí tó yẹ pé ó ti ń di ìfáǹfà láàrin àwọn ọmọ aráàlú àti àwọn tó ń ṣèjọba ní àtẹ̀yìnwá torí eléyìí gan lásán ó dàbí pé n tí wọ́n fi ń fi búrẹ́dì tó fi ń
0: kó àwọn ọmọ ẹ̀ lọ́bí
2: ọbẹ̀ lọ ní ìgbà
1: àpapín
0: kì í ṣe pé wọ́n fi kó ìrànlọ́mí ọbẹ̀ jẹ́ nìkan wọ́n kàn fi kó lọ ni kò wá sí nǹkan mọ́nú abọ́fàmọ́ orílẹ̀-èdè nàìjíríà.
2: So ìjọba wọn ṣe akíkanjú níbi ìyẹn wọn gbé ìgbésẹ̀ yẹn tí ẹnìkankan ò tí ì gbé rí tí kò tí ì sí bóyá Jonathan ló fẹ́ gbé ngbà kan tí bóyá agbára ìgbà tó tún halẹ̀ òun náà tún ṣùgbọ́n a kí ààrẹ wa Tinubu ó gbé ìgbésẹ̀ yìí nítòótọ́ wọ́n ní títa ríro là ń kọ́la o tó bá jiná tán
0: adoge
2: ṣùgbọ́n kínní ó dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ wàhálà sílẹ̀ ṣùgbọ́n tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ èrè ńlá ló ṣèjẹ́ fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà torí pé owó tó ń wọlé sí àwọn ìjọba nísìnyí pàápàá jùlọ àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ ó ti kọjá bẹ́ẹ̀ a rí pé gbogbo pé à ń sanwó fún àwọn kan tí ò tó ń gbé po wọlé tó ń gbé padà kò sí ẹ̀ ń bẹ̀ mọ́ bí epo bá ṣe ń lọ lágbàáyé bó bá ṣe ń lọ lórí igbá bẹ́ẹ̀ ni owó epo ṣe ń gbé sókè wá sílẹ̀ èyí tó dẹ̀ pé kò sọ́wọ́ ìjọba ń bẹ̀ mọ́ kò sí pé ìjọba látún àwọn kan láṣẹ̀ tó máa lọ tó gba owó lọ́wọ́ ìjọba pé n tá a fi kun rèé o irọ́ kò sí ẹ̀ ń bẹ̀ mọ́ o wa je ki ijoba ki o le se kini ko le doju ko nti won fe se pa san san so eleyi ohun akoko to se gbogi ti wo ko ri niyan
1: se ri ohun akoko te ri ti o se gbogi lori oro yiyo owo ranwo ku lori epo yi opolopo awon ara ilu ni won mo itumo wi pe owo ranwo ti won kan yo e kan gbo ah tinubu ti owo ranwo lori epo epo ti won epo ti won ki lo sele ti won fi yo owo ranwo awon wo lo pin owo ranwo
0: se ke o ti bi awo na ti ma gbo ri dada o ti ta awon yan so pe kon kuku da
1: owo ranwo pada
0: subsidy kon da pada e kon da pada
1: kepo dada
0: kepo le wa ni kepo le wa ni
1: ta le ma ra 200 naira pada awon mi so be bi pe kan da pada ki se nkan ti order
0: at the end of the day bi se won o de mo ni pe ona meji ni lomo rile ni Nigeria la won fun won fi ma ma padanu
1: be ni
0: la won fi ma ma padanu
1: o na lo fe lo je nfe salaye ma se soro oro subsidy tori pe igba mi wa to je pe awon kan ni won wa ni di subsidy ti won je owo le Nigeria awon yi to je order bi ida se da kan la le pe
2: ida koke
1: so to to da kan ida koke
0: ida koke eh won ba kini soro ni
1: oju won ba eyan kekere nu gbogbo awon orile de Nigeria
0: lana Senator Alasu Adura to je chairman of Senate Committee on Petroleum tele won so pe gbogbo won gbogbo awon to jere subsidy pe won pe 3000 mo rile de Nigeria ni over 200 million Nigerians awon ti o pe 3000 now kini percentage 3000 ninu over 200 million so awon lo nja panie
1: awon ti won ba so wi pe e je da subsidy pada e je se kini ka le mo ri pon kini iro ni o kan ma je atanra wa ko je pe lomi gan se mo pe gbogbo awon ntinu mi fi dun ni pe nigbati awon ti won dije gbogbo awon ti won dije ni 2023 awon gbogbo won na so pe owo epo gbogbo ayo kuro pe eleyi gan tori gbogbo won ti mo gbogbo awon apapin alude gbogbo mo se na owo orile de Nigeria ti won na o si je ki isejoba to wa lode ko tun bo wa ri owo si fun awon gomina lati le setoju awon araalu ti gomina oba wa setoju awon araalu ki sejoba apapo lo ye ka wa fa wi pe oya o nkan to ye ke se fa awon araalu e se ijoba to wa lode to je ti gomina yin e fa won leti aso mo ran ti pe are so ngba na wi pe awon gomina owo ti won gba o ti le si daada
2: o ti koje
0: awon gomina yin awon gomina fura won gan won le paro
1: awon paro pa won gba
2: okay bi ti ma mo pe gomina paro pa won gba eri pe lenu ijo melo sisin ni gomina kan daba pe kan gbe owo osise to kere julo
0: 100,000
1: be ni
2: ti o ba ni lowo lati so ba olo fe daba e
1: igba ton si fe gbe awon owo osise igba na awon gomina kokko yari pe bo lati fe ri
2: iro ni bi
1: o lati fe ri
2: bo se ma nse ni e mo
1: sugbon wo ti wa lapo
2: won wa lapo won ah ti o ba si lapo won iru gomina to daba e ko ni daba e
1: be ni
2: tori awon kan 70,000 lo si wa nle nothing to ra won na ti ri pe ara ni ara
0: se bi 70,000 ni e ko nso 70 won so 85,000
1: ni
0: awon pele bi rivers don so bi 85,000 abi
2: now
0: mo wo kankan ni mo wo kankan laaro e mo ka kankan laaro e la awon ni Ibadan ni ipinle Oyo ni ijoba ibile Oluyole ton so pe lenu ngba ti won tin se kan ma se direct payment abi nkan pe
1: sinu asun ijoba ibile
0: pe Oluyole ijoba ibile Oluyole ti gba ni ko to ti wo Oluyole po ti wo o ti gba 17 billion laarin igba yen sisin ta won an bere lowo chairman lowo alaga council gba kini
1: o fi
0: 70 billion
1: bo le se na
0: ti o fi se bo lo se na so iru ipele ondo sin ara awon ere ara awon anfani ti first subsidy to mu aniye iru ipele ondo boya boya 4 billion abi 5 billion ni tele nigba aye ologbe oluwarotimi odun ya credolu sugbon nisin o fe to times 3 ti o ba ni ju be lo gan ti o nwole 6 states so which means awon states won tun bo ni owo si sugbon ki wa ni at egbo ti ijoba papo so mo pe ni ijoba papo 36 states ipele 36 ati 774 local government now gbogbo lo so papo mo federal government
1: gbogbo
0: ta ba ti n paro sugbon states to wa je ipele kiwa ni awon funra won ni justice kina fi owo won yen kini won fi se
1: ibere to yen ka mo ibere lowo awon gomina won
2: ni be ni
1: pe kini ti won fi se o e so fa awon ara ilu ara awon gomina to je pe won a jade ngba mi to je pe won lanfani ati o pe o da eyin ara ilu o e wa ah kọlọn wọn sànú ni pé wa mọ pé ẹ wa o ẹ mọ béèrè oríṣiríṣi àwọn ìbéèrè pé ọdà
2: ìkàbá ìkàbá
1: ṣùgbọ́n ẹ bọ́ láti fẹ́ kò sí báyìí fẹ́ ṣe kọlọn wọn sànú ni.
2: Ṣẹ́tẹ̀rí ara advantage tí mo rí nínú subsidy removal kí ó tó di pé wọ́n remove subsidy yẹn daily petrol usage in Nigeria tá a bá wo figure in fact very high
0: 1/100 million
2: but nowadays in fact less than be around 45 million
1: igbo je pe gbogbo awon epo to ba ni won gbe bo tan ba ti gbe tan ba ti gbe won dari e gba bomi lo
2: cameroon lo benin
1: ti gba beni won lo ta nbe won de wa gbowo lowo ijoba pa won gbe po wole
2: we have a very minimum usage in Nigeria tori ko kini ntoto na ta ba ni ka wo ngba yen na seri awon irin are kan wa ti awon eyan ma rin but igba ton ti yo ko nisin ko se n to le ri eyi to de da eyi te eyan fi ma bonu epo kakakiri lo se eyi ti e ko se ibi to yen ko wo moto lo to wa gbe moto ti wo nikan da lo nisin ah wa na fi ori calculate ni pe ah egbon o ti n ba gbe moto lo yo bayi ni awon to de da niyen ta je ki economy wa ko le ma se kini ki le ma gbere ah ni le ma
1: emi ati emi atenikan jo nsoro emi atenikan jo nsoro laipe yi ti mo so pe ah epo yi si ti n wale o ti n wale ngba na o to ti n dibi 600 and kini kankan ni
2: pe
1: epo yi ti n wale ngba na ta ti wo pe ah
0: Donald Trump
1: to bere ogun to bele no dare kani ki si oro pe oro ogun yen sele mo ni gbagbo pe o seese ki epo petrol o ti dibi 400 naira
0: 400 kemion nigba ko
1: le mo ti ka ti kan so wi pe
0: asade ka ti se pe ti mo won pe ka ti ni o n wale mi ro pe boya biru by now boya by now boya ti boya ti boya o ye ko ti le stable se boya bi 750 700
1: no o ti ti di to ko ti di 699 da yen ati ra 690 ati ra 690 kini kan gba na pe epo o possible ko ti bo asibi 500 si 400 nigba sugbon gba to ro Donald Trump ati Israel ati Iraq to ti bere inu tun mu ko wo epo yo tun bere si gbenu soke awon kan ti en so won pe se Donald Trump lo so number wa fe epo ni abi se ogun ton ja nbe o na lo je ke epo Nigeria o won elomi wa to je pe ko ni ki mo le pe agboye lori oro yi pe ti epo ba ti toro ba ti di pe won lanfani ati repo gbe lati gbe wole yo affect gbogbo agbaye ni
0: I'm going to go to the refinery.
1: Ti o
0: ninu mefa to wa ni orilede ti o si gbogi akanse ise to nlo lowo lara awon ona to ti baje to ti pati to je pe success ijoba dijoba se ntele ti won ri yanju e je ka te fele ona ibadan
1: ibadan sakure
0: no ibadan silesha sakure sibini
1: mawule lagojina
2: olotu
1: oni ye
2: onu mi o ba se nika to lo be na eja tun kokko gbe nkan to se gbogi yewo o ni oro foreign exchange issue
1: ayo ti asimo yo debe abi
2: chemo iyen is another very important thing tori aye ejon bi oro subsidy in fact o na farape oro subsidy seri ba o na se nse ti foreign exchange yi ijoba subsidize e laye igba yen wa ta jade ni bi elo boya bi 300 abi nkan abi
0: no the official window 130 400 igba kan kan pege si 400
2: CBN ataja de at very low price
0: gba lo ta ni
1: awon kan ko wa lo ta
2: awon bururi se nti gba
0: o di 750
2: o di 750
0: 300 lori eyo kan
2: won ti je bi $300 lori eyo kan so but ijoba ti wa se kini kan nisin won ti gbe e na kuro patapata ko si pe boya pe a n fi owo ona won oro foreign exchange to ba ti wa ni oja o le ma ra ko se e de rira ni ye to wa loja iyen gan laso na o tun je ki nkan rorun ko se si pe awon manufacturing company awon to need the dollar to need the
0: foreign exchange
2: won se ma pariwo pe a rira o nisin bo ba fe at the normal official rate emi won se ra ni last week ti mo fi se ngo kankan normal official rate le ma rira ni bank direct ile gan na ise lagbogi ni to de pe ife ti awon to nlowo ti nlowo laye igba eni e kan ri pe awon tojo se tojo mo eto e tele kan boya ibi ba tin pa ni ti ori kankan se
1: akodola
2: fun kiaki o ti lota o ti like ko si se awon kan to se o ti dolowo nbe so eleyi na tun je ohun la ti ijoba yi ti mo ri pe won se ka te to ma mu enu lo se enu gbogbo pe a nse ona a nse nkankan ohun imairon eleyi na nkan gbogi ni ti awon eyan awon ijoba to ti koja ko ti si enikankan to gboya lati le se and it didn't have won a gbe ori fun ijoba to wa lode because won gboya lati le gbe awon igbese yi do no kini ohun ko se po rorun o ko se po rorun sugbon nigba to ba wa fi ya na a se kini a rorun
0: sugbon at least by now a mo pe naira wa o ibi bayi lo lagbara de ibi ba ki se pe ki se gogo aje artificial ki la tin pe
1: a ma gbe figure jade
0: okay tori pe ki okay boya bi dollar se asataro e bayi o da pe boya 1350 kini kan abi 70 kini kan oni o wa sugbon lati le mu ki ko le duro ni boya 400 ti o wa nigba ye emefele pe ko le duro ni 400 ti a wa accessible ta won ya le won pe o ti e cheap so ele to wa tumo si pe shortfall to wa lori e almost be 900 naira yen o ni ijoba fin se no fin to tumo so
1: subsidy
0: ka ki Nigerians ka le ri o kan le ri iyan awon to ni ki to se ogun mo Nigeria lo need e o iyan awon to need e kan le ri gba ni 400 naira as against $1
2: eleyi na a de ri pe tele gba ton ko se floating of the dollar e ri pe lo si bi 1000 something
0: o ti gba kan wa to de 18
2: eh but nisin o ti se kini o ti nwale o ti nwale die in to de ma je nwale ni pe ti gbogbo ijo awon ilu awon onisowo ta bere si lo nkan to ti ile ise wa si Nigeria tori ti o ye pe boya oke okun nkan a depend iru for instance iru epo ta so ina nisin ka gbori fun Dangote pe epo ta ra nisin ile mi lati ra
1: ko de
2: se pe a se ma wa dollar lati fi ma lo ra gbe wa lati oke okun so ara ti a je ko wa le ni nigba to ye ko a bere si lo nkan ta n se ni orilede wa ta depend so much on foreign goods and services iyen la je ki dollar yen na ko se kini ki o ma wale die ti ta fi di bi to pe
0: ti kan se pe a kan consume a sa je Nigeria awon funra wa na a ti tun a n gbeyanju lati se awon kankan sugbon e ja wa wo se pe a n soro pe owo wa fun awon do a ti ma soro de odo awon gomina won yen na
1: a n bo me
0: ati awon alaga council baba to wa gun ko lo kowo e fun governor iwo number award there now awon gomina lori pelu bi oro owo bi bo se je ti ijoba papo ni okay ko se subsidy ko so wo ran won mo ti enough owo de tun wa lati fun ijoba lati lo now iwo je ka wa wo awon akanse ise ode tun lo lowo ti ijoba to ba ri ise tun lo odo ise yen na o po die biya kini ona Ibadan silesha sakure si owo si bini dualization ona ore bo ti je pe iyen tirin die sugbon ta lati expand ko je standard highway iyen na lo ti ipinle ondo mo ko nso ipinle ondo ni o ti Igoba si Ado bẹ́ẹ̀ kọ́ wọ́n ti parí abala kan iṣẹ́ ṣe kù sórí abala kejì so ilé tó túmọ̀ sí pé ọ̀nà yẹn náà òun náà lọ díẹ̀díẹ̀ ìyẹn ní ìpínlẹ̀ ondo òní ẹ̀ yàtọ̀ sí coastal highway to si tun ma gba ipinle ondo koja lana mo tun se mo tun ka ti oluwo to n gbori yin fun are pe ona to to ona to gba lati osogbo
1: ibadan osogbo
0: osogbo gba iwo to n lo sibadan
1: pe
0: won yen na won se pe ise na lo lowo lowo lori e
1: yato
0: sile ta wari nbi ni tibe so pelu eleyi lo papa julo lori akanse ise se a le so pe ijoba pe o seto abi bawo ni
1: mo je ka tanra wa ade ijoba orilede Nigeria nlagun o da pe iye re ni iye ni ojamo ti a ba wo oju ona Ibadan Seko ni iye odun tan fi gbe tan fi nse ti won pari e
0: lati 1999
1: o ni iye odun
0: Ibadan
1: Lagos Ibadan expressway o ni iye odun tan fi gbe tan pari e eje ka lo wo awon laarin odun meta ti ijoba yi to ti debe eja wa lo wo awon oju ona tan ti se to je pe ki se pe boya won se ku abi boya won ti se kini kan won ti gbianju lori awon oju te ba de wo awon oju ona tan se ki se awon oju ona tan kan pa loro tan pa ni oda awon concrete kini na fi se to je pe o si se daada oju ona ilesa si ibene eni oba tin koja tori elomi wa o le ma gba be koja ko ma mo pe boya nkan kan sele gan kan lo wo pe ah nkan bayi o tin sele looto won se ise lo na lori e awon ojo ona tan si nse yi ijo ona to je pe o duro daada ni opolopo odun na ti gbe ojo ona ile akure adosi
2: akure
1: mo fe le so pe contractor ti o ti gba ise yin yo ti to merin abi marun aimo ye gba na ti san e pe ah won ti gbe ojo ona won ti award e won ti se o ti won ni se nkan kan lori e sugbon lero ibayi a ri pe olodun ti ba wa se oju ona won tin se lo
2: bo sile je pa balakan ni
1: abalakan ni asate bo ti e si gba mi bi na gba mo ri pe won ti e ti gbianju lori eleyi
0: so abalakan yen yo kululu
1: ko si eni to le gba ibe yen ni awon igba kan lori oro pe oju ona yen ti baje
0: to ba fe
1: lati jinigbe na ti wa be na ti bere
0: ti ni si awon yen yato si oro jinigbe lati Akure si Ado si Aipo nlo titi de kere ibi ti e ko fi bi ogbon iseju rin 1 hour 30 minutes ni sha ni
1: beni ti o rin to e pe 1 hour 30 minutes
2: ah ma waste time
0: ati po iwo to ba de iwo to ba de gbe moto e gba ona yen
1: ah o ni le mekaniki
0: to ba se nde kere bi ele wa
1: na wa dodo mekaniki e je ba nje wu e ba mi je kini wu so awon ise akanse to ye pe o nlo daada e to wo ti coastal road na ti won se ni le Nigeria eyin e wo o na nlo opolopo na ni ti Sokoto Badagry super highway ti joba ti won lanfani ati se to bi ma Abuja Kaduna si Saria lo si Kano awon ise yi ko duro o de nlo ijoba n gbianju lati awon ise to je to je pe kanrin kanrin pe o nso awon ipinle kan papo mo ipinle mi to je pe yo fi je pe eto oro aje laarin awon ipinle mo gbogbo won yo fi le pe yo tun je ki eto oro aje ko tun lanfani ati ro awon eyan lorun ti e ma ja tanra wa ti oju ona o ba da ko si bi ipinija o se ni mo de ba awon eyan to je pe won se eto kowo won a gbe oko won won a gbe lo sawon bi kan wa lo ta awon agbe gan ti won ko awon ere oko won won le lanfani ati ko jade lati lo ta awon ere oko won eyi tun mu ki oro eto raje wa ko tun bo ru gogo si daada e orilede ti oba ni dagbasoke o gbodo mu oro ohun amu ohun amaye derun awon ile ise o gbodo mu lokokun kokokun daada ti ile ise oba de da aboda abo gbodo wa be loju ona lo gbodo wa e wo oju ona oko awon oko oju rin na ijoba na ti lanfani ati so pe okay oju oko oju rin e gbodo se awon oju rin bye to je pe opolopo billion naira o na na tun fi se awon ile eyi o to mu ki oro eto raje orilede Nigeria ko tun bo duro re si looto a mo wi pe awon ipenija mi wa ti n koju ijoba to wa lode ti n koju wa lorilede Nigeria sugbon won ni oko kan bayi
2: boya ka te to lo sibi awon ipenija emi te tun fe ka wo seri ati so gebe ti se yoyon te so eyi tawon ijoba apapo se se o ye ka le so na ntawon ijoba ibile ijoba ipinle wa se melo la rin be melo no nse pelu owo to ti ru gogo yi si o ye ka
0: ele do ti edun meju
2: o ni awon
0: council
2: se mo la so I mention 1 2 3 4 ta won fe ra go mention o ye ki a ma ri nti ijoba ipinle na nse ka de ma ri ti ijoba ibile iye ti lo ndu meju o ti ijoba ibile lo da pe ko ti e
0: sheri ejeki sheri mo wo okay bia ni lati bia let's say between 4 to 5 billion naira ni osu to nwole federal location to nwole si ipinle o yato si IGR o to nwa lati Abuja o na tele na o de fo soke sur osu mi wa wa ni fun apere ipinle iru ipinle ondo yi o fun apere 15 fun apere le osu mi 14 billion fun apere 15 billion 13 billion wole gbogbo ti pelu aduro owo yi kan yo ti pelu 4 to 5 billion ton se sanwo osu ton se gbogbo e inu e ni won ko yarugbo len bridge ti ko to ri pa credit oluku ninu e ni won ko bridge ore ton te se se awon ise sugbon gba to ti wa triple to ti bo sodo iloku meta si iloku merin yi now so ye ki ibi kan wa pe won sise lo won wa abandon project on
2: abi
0: wa
2: ye ko ri be rara
1: o se ka se
0: fun apere bayi iru ona ijoka yen se owo ni ka se pe ko si ni abi ki ni ka se po fa to si fi wa nbe be pelu aduro wo allocation to nwole si state ki den se pe ki se pe wage bill epo tun ju epo tun po si ju ti tele lo abi kankan so ye ko le ri bi awon ijoba ipinle ki ni ki wa lo de ti ti a fi ri commensurating effect owo to wole ni state
2: ko te ye ko ri be rara
0: ka ma ti so ra awon council
2: mo lo sibe ni pe baba se n gbe ijoba
1: apapo
2: wo ka ma gbe legbegbe sira won ijoba ipinle ati ijoba ibile na because gbogbo won jo gbowo to lekun si yi
1: beni
2: gbogbo be na gbogbo ise won lo de ka ma ri alekun si lori ise won gbogbo won lo e ka ma foju ku ri ka ma fe ti gbo ka ma ri leyin gbogbo won to ba nsele ka le ma yan re ka le ma gbe pe ntoto nkan nru gogo si nkan de nlo soke si sugbon ki lo wa nsele a nso ti awon ijoba apapo nisin gbogbo ijoba ibile ijoba ipinle arika to melo to me o ye ka wo ka le ma pe won nija pe ibo la nkowo isi se bi abi ijoba apapo n paro ni powo ti po si ni abi o tun lo apo mi ni iyen gan lemi gan fi gboye o po ye ka lo si ipinle na ka lo si ibile na ka gbe gbogbo eyewo sira won awon iwe oro eto oselu mi lo la epo tun bo lona yi iyen lo ma je kawon ara ilu gan kan a se kini kan ronu pe ti ijoba apapo ba le so pe owo ti o ti po si owo to nlo si ijoba ipinle ti po si owo to nlo si ijoba ibile ti po si ki lo wa data wa ma ri awon idagbasoke yen lese kuku
1: ki idagbasoke na mo po si
2: ki lo de o ye ka le ma bi awon ijoba ni SSA ilere wo pe ki lo fa ta fi ri job baba se nbe lowo ijoba apapo ka ma bere lowo ijoba ibile ka ma jo bere lowo ijoba ipinle kan le ma laye wa ka le ma foju ara wa ka jo ma yewo sira won pe kini n toto o bayi lo se ri o bayi ni o se ri
1: o ni se pelu iru ijoba te eyan ba ni na won ipinle tori pe a mo pe awon ipinle kan wa to je pe bowo se npo si àwọn náà sì ń gbé àwọn iṣẹ́ àkànṣe jáde tí wọ́n ń rí i pé a ti ṣe lè láti mú dàgbàsókè dé bá ìpínlẹ̀ wọn èló jẹ́ ń sọ wípé ó lójú bí ìjọba bá se ti rí irú gómìnà téèyàn bá ní àbí irú adarí
0: ṣèbí gómìnà ní sanwó ṣèbí gómìnà ní sanwóolu
1: gómìnà san náà mò ń sọ tí mo yọ gómìnà ní sanwóolu
0: lọdún mẹjọ mò ń wo kí ló ti wẹ sanwóolu ní àwọn ọ tó jẹ ojú ọ̀nà táwọn tí wọ́n náà ti ṣe over 320 something ojú ọ̀nà nípínlẹ̀ èkó ẹjọ kí ni wọn láàrin ọdún mélòó kí ló ti ṣe nípínlẹ̀
1: ondo
0: kí ló ti ṣe nípínlẹ̀ ọ̀ṣun ok àti ẹ̀sìn rí ọ̀ṣun ọṣun tẹ ṣe bẹta àìmọye àwọn bíríìjì àìmọye lọlá ìyá ní gbogbo ẹ tọ wọn ṣe lọṣun ok irú ondo ìbá irú ondo ìwà ń kọ báyìí.
1: ọlágbára
0: ìjọsìn náà sọ pé wọn bá àwọn council lọlá wọn bá àwọn council ń ṣe ìfowó wọn á sọ pé ẹjọ ń torí ọlọrun se awon council won mo won save fun ara won ni ti ipinle state won ba council save wo so that boya ba ti wa need there
1: je kan na na
0: ba ti
1: kama ba si na na
0: ta lo ba state save wo ta lo ba state save osho to ba ma lara a se yori se joba e nigba ta won mo ride ni Nigeria ba ma gbe soju sori osun won ni yo ijoba papo dayato danto bai pupo olen be tolorun tu ngba tolorun tu wa se pupo ninu awon gomina won inu egbe oselu kan ni won wa pelu are Bola Tinubu now ele to tumo se pe gbogbo won na na jo ma face kino tin pe awon morile di Nigeria now won ni da judge federal government
1: loto
0: won wa judge awon state government won wa judge won ni oto
1: en to ma ndun mi nbe ni wipe awon omo orile ede Nigeria o da pe a ma fi ete sile a ma palapalapa nkan to ye ka se a se sugbon bi a ba boya aso pinrin bayi ni ipinle wa bayi ijoba apapo la mu orin ese nu pe ijoba apapo o en ko se bayi o ijoba apapo o se kini kan ijoba ki lo de ti o ye pe amojuto ipinle ti wa gan en to wa ni ipinle wa ki lo de ta fa la so pe sa nkan bayi ta ba soro pe oro o mo kamera ta ba soro pe ora oda eto abo abi pe kini kan o eto abo wa se kini kan a wa koju si joba apapo pe ijoba apapo se joba apapo ni wa ba amojuto ro eto abo ta la dibo fun ni ipinle to ye ko ba e ma bo mo nbo mo nbo eni suru o ni bi ti mo nlo tori pe kini ijoba apapo n fun won ni owo ni gbogbo igba every month security vote
0: now ijoba apapo ko lo fun won lara owo to wole na ti yo
1: ti yo kuro
0: e to wa wa nbe ni pe
1: apapo na ni
0: isuru iye to ba ti wu gomina bayi no fi no yo fi se security vote iwo to ba de bere tori mo wo ni nigba last governorship election ni debate ti won se ni bibayi nigba ti agbolaja yi to nsoro nipa security vote nigba governor ma don't know pe ko ke se kan to wa for public discussion
1: kini
0: bo sugbon public fund le tin yo e wa ni ki se for public discussion kini le ni e bere oni ko so iye to ngba oni no pe security vote pe no
1: ko ye ko
0: si for public discussion
2: ko si eni to le ye won lowo won kin o da po ti wa nu ofin be security vote yen ko ni question ko ni ko si pe audit
0: so ko si accountability so ti governor kan ba ti yo 5 billion lori security vote ko ma mu ko ma fi ko ma na bo se hun ko si accountability
2: sugbon ko ye ko ri be o ye ko le ma en to ba ni okan to ni okan gidi fun aralu o ye ko le ma so pe bye mo se intemi te fa yon bi oro ta so ni bi ti security nto to o ijoba apapo lo ni agbara to poju ninu e eyi to de pe pelu agbeyewo ofin to nse lo lowo nisin o de pe won tin tun ro won de ti iru e le iru ti state police ti
1: to be gbe e be ni
2: to tin kin nisin boya gba ti state police yen ba de nisin ti ijoba ipinle ki kakakiri ti won ti ni police si won won le ma fund de boya de le ma re
0: sugbon eyamose wo isuru joda isuru se awon gomina won ta nwo ta mo won se oro state police se won ni mess e up to ba ti e wa dele se won se ri saturday bye abi jimo le han ti mo saturday ti o yeyan
1: be ni
0: e mo pe a n soro kan lana e pe mo ni pẹlu bi oro insecurity bi gbogbo ti e se ri lati le ran akitiyan ijoba apapo lowo e ma wo to ba ti sele bi a ijinigbe abi nkan awon eyan awon ara ilu lo nkanju
1: be ni
0: awon agbegbe wa communities awon lo nkanju
2: be ni
0: awon gomina te lo de je alakoso lori awon kini won yi
2: be ni
0: now awon to kan gbangbangbang ni won yen ko to di pe o de ijoba apapo now a n soro nipa SLA Yewota ni ni to si Old National Park ni Oyo ni ijoba ibile orire now wo distance SLA Yewota wo distance yen Sibadan wo distance yen si Abuja
1: be ni
0: now nti mo nso ti mo so nbe ni pe dipo ti awon gomina fi ma complain pe we are awon ni control lori olopa ati soja looto amo ni control lori olopa ati soja sugbon ki wa ni eyin na kini creative way ti awon wa nlo won wa lugo sabe kini e awon na wa se nkan won kon gba security fu won mi se to won ki wa ni genuine way creative way ton wo lati fi solve issue adupe lowa akeredolu to se to le waju to se oro amotekun now awon leyin akeredolu awon governors to ti wa leyin nipinle oyo nipinle osun bawo ni won se se amotekun yen lati gba ti won ti da kalele se bi amotekun le je platform above any ton le lo pelu awon local hunters pelu awon vigilante se bi awon platforms ti won le lo

Eku dede asiko yi e tu ka bo sori eto yin eto wa ise owo salafia la ba yin happy new month to all our fans to ye pe e je feto sere ni gba ku gba e gbogbo yin la tuki e tu wa ko fitile lojo toni e mo pe tin ba ni wa mi ni wa sugbo tin ba ti de mo tu de to sin yin lorun gbogbo ara kike oro gbogbo ara kike de gbogbo ara kike fe popolagbenga master one of entertainment ka fata ibare loni opo oro to poro si mi lenu to je ki ma soro jade gbogbo idile jese olodumare aterere kare aye a le wi le se a le se le wi oko lana oko loni oko titi aye e ni pekun akoda aye aseda orun ologo julo ijile ife aisha aiti aidibaje ogbagba tin gba lai lara ogbagba tin gba ra adugo ogbagba tin gba lai lenikan oba to ti wa kaye to wa ti o wa nigba ta aye oni simo eleto oto to jato seto araye ere lakatabu ti mi gbo kiji kiji kiji enyomo gbala eke hallelujah hallelujah bo nbo wa gbogbo ara bo fi

0: se bagbe yoku olohun ni ko wa pe pelu awon ojogbon to ma put e true kọlọrun ọba ma de wa je ko ko sowo awon 419 ta n soro won na lekan because ibi tete ma no 1 million naira fun project won ma so fun yin pe 10 million ibe lo n gan ti fe sowo school omo ara e ohun lo ti fe fowo iyawo e lowo ohun lo ti fe se gbasawo some people we have group now owo to n gba lowo awon omo group yen lawon gan lo ti won fi n jeun abo ti gbo pe egbe lagba egbe mu yin jeun awon kan lo tun so yen so wa wa pray to ba ti wa ri owo won o fe mo boya se lo lo ya owo yen obirin kan joko o fe lo ya you can ask this from Princess Modupe Adetuwo obirin ti won pe ni Princess Modupe Adetuwo yi ara won lo oto ti ki puro ni ore eleni yen o lo n fe se production bi e lo leun le ni e o wa wo standard e pe o ti le se ru project awon fe ti an se o tori won o ti mo e to ba ti ri just like be 3 million 2 million gba yen ajo joko ajo so bi a se ma se o wa tun ba enikan pade o wa bere lowo eniyan iyen ni ko lo wa 50 million 50 million o de fe lo ya owo ni o wa so fun dupe Adetuwo won wa pe awa ta jojo gbo ta le help obirin yen mo wa ni nkan bobo yen to bere fun 50 million a ba mi o baja mi o te ba soro o ya nigba to ba ti mu 50 million sile yen wa so bi owo yen se ma wole pada to ma le raye san owo pada sibi to ti ya owo oro ba diwo mi nwo e oni se bi ko nkan ba produce ni kan de gbe cinema fun ko de ma gbe lo it's not supposed to be if you want to be a coordinator you want to be a director abo fe ko pa ninu ise enikan o ye ko se ran lowo de niyan fe niyan ni de ibi ti ero ti ni ba mo ti mo coordinate ise kan fun ologbese won po birin yen ni mi si so ologbese oko e wa ni ministry ngba yen ko to retire o ni gbogbo ise to n tin se pata iye ologbese yen o lohun o ti jere nbere bi pe ko na 800 nigba yen si ise ko fi pa 500 bi ijo to ba ti na 1 million sori ise o le fi pa 800 to ba je 1.5 lo na sori ise se le ise yen sa n chot ye nigba to wa ni pe o ya kin ba on coordinate e awa jo joko se ri gbogbo nkan ti o necessary nigba te ba ni pe a ma re epo e ti fi owo epo e ton ma fi re epo si generator a de se a se interior ni asiko gba yen gbogbo nkan ta fe se a le lo nta so epo to n lo bi 50,000 30 ko awa ja si 10,000 won ra epo yen sile gan die gan la lo nbe so gbogbo management o gbọdọ wa nigba to ba ti n bayan sise so eni to ba ti fe sise to fe jere o gbọdọ ni suru daadaa ko fọkan balẹ especially awon ọmọ kekeke awon ọmọ kan wa won se n wọnu tiata yen se de mi ye yin sin won ni ẹbun won ni gbogbo e ṣugbọn bo se n ka won lara wa elomi a lo gba owo iya e a lo gba owo baba e a gbogbo lọna kan na o ma labi gbogbo e lo ma na kanlẹ ko ni ri ere kọbọ nbẹ iyẹn ba le kuro ni industry an industry yẹn o da ni mo fi n parọ wa si whoever to ba ti jẹ leader in any organization any industry se bẹ daadaa káwọn èèyàn má bàa máa fojú kan wo gbogbo àwọn tó wà nbẹ so if you want to make money in your movies o gbọdọ kọkọ wa very careful that is number one kí ni ìkejì mo ti sọ yẹn ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá àbí bí ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn target kí ni target yẹ who are your targeted audience àwọn òwò gan lo target tó fẹ́ produce iṣẹ́ yẹn fún o tó bá ti ní target wà á ṣe iṣẹ́ yẹn àfàìmọ̀ kó má jábẹ́ bed ló máa gbé sí bí àwọn ni wọ́n ṣe ń ronú lórí target ni pé mo kàn wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ẹ̀ka ilé ẹ̀kọ́ òun ni mo kọ iṣẹ́ lé lórí màá ti mọ̀ pé àwọn ọmọ university àwọn ọmọ secondary school ni mo fẹ́ máa ṣòwò fíìmù yẹn fún ẹnìkan máa wò báyìí pé ṣé wọ́n tún ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni ọgbọ́n tí wọ́n máa fi ń tì yàn wọnú gbó nìyẹn wọ́n ń ṣòwò iṣẹ́ fáwọn ọmọ secondary school if you go today tó lọ bá principal Fiwàsáyé principal Oyèmẹ́kun principal Kéde kan ẹ lọ bá wọn sọ̀rọ̀ ẹ bá wọn ṣe pàdé wọ́n dẹ̀ gbé bọ́ọ̀sì sílẹ̀ wọ́n kó wọn lọ sí ọ̀jàjá láti lọ wo fíìmù bóyá 5,000 làwọn ará ìgboro ń wò ẹ wá nítorí pé ó jẹ́ student àwa la bá yín àwa la máa gbé mọ́tò yẹn sílẹ̀ tó máa wá kó wọn bẹ̀ a dẹ̀ tó máa dá wọn padà tí yín ẹ fi ṣe 1,000 est-ce que ça te ba ma se be fun gbogbo school to wa la kure se ri pe won wa wo film yen so o me pe ninu ise yen o ti target awon students gege bi audience to nbo wa wo you know e jo to ba counter won bo college of education ti o ba do un show scope mo a ma n gbe kini yen lo ba won ni school ni ta ma wa hall ta ma show e fun won to ba si le se yen you can still go back to that to ba de le se yen to je pe cinema house wa cinema house to wa londo ibe lo ma ko won lo won de wo gbogbo awon won yen ni site won fi market which some people don't know elomi ya lo n sisa ni ko pe won abala kan ni mo mu yen o abala ikeji to ba je pe awon omole eko ni target eni yen o to ba wa da won oba atijuye la ba wi ninu ere yen wi pe ere yi o eyin oba iru gbogbo nkan to n sele yi I power te ni lati ko kini ise awon loba loba ki le ro pe o n da afiru kini ijoye gbudo se awon la fi film yen la fi bawe e wa lo si ile awon loba loba ibe lati ma ta ticket fun won by the time you speak very well fa won oba yen pe ise yi eyin ni mo fe fi project oba mi ani ke lo gbe booklet ticket yen ke lo gbe wa o ma pin fun awon ijoye e ke se le ta nta ni 1000 to ba te je 1000 ni oba kan ma ara bi to ni 50,000 a pin fun awon eyan awon eyan to ra wa se be won de ko won wa lo si cinema house abi ke gbe film yen wa si aafin lati wa ba won gbogbo styles won yen le yan fi se fi npowo eyin kekeke te n bere to je pe eni te de yen le fe fo ke di ke lo ma show e ni kini kan superstar
1: cinema
0: won ton yin ni e ma ton ara yin o e ma ton ara yin ti mo se wa yi ise mo pona meji pelu gbogbo levels ti mo si wa ti experience mi ona meji ni mo se ngba ti mo se nse to ni high no ni mo se to ni low bawo ni to ni low yen mi o sa fun awon iso wewe to ba pe mi fun ise bayi ma da ma tun gba won ni moran ona bayi ni ke gba ona bayi ni ke gba mo de nse ti joba Ondo state government ti ran mi more than 8 times out of this country ta lo perform igba ijoba agagu alo igba ijoba baba adefa and so on ta de ma lo se stage to le de mo ni ore kan si America igba mi a pe mi ki lo ni ki wa se long MC on fe se nkan kan ni ki nkan wa apia ki se MC nbe tin ba ti debe ni mo ma ba won ore mi to wa nbe ta won na je oni theater ṣùgbọ́n tí wọ́n ti fi tíátà alẹ̀ torí pé wọ́n bìlì pé kò mówó wá màá kàn sáré pé wọ́n ọyá a máa ṣe báyìí lórí stage ta máa perform ta dẹ̀ máa rí owó gbà ọ̀rẹ́ mi tí mo tún mo lọ bá ṣe MC ó tún máa fún wa lówó fún drama tá a ṣe so bí ọ̀rọ̀ yẹn ṣe rí nìyẹn it is an easy task ó tẹ ó easy gan láti make money but you have to be to be a knowledgeable person or kó dẹ̀ gba ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lórí ẹ
1: ẹ ṣe gan ni sir ẹ wo ẹ jẹ ansáde délé iṣẹ technology city lókè lọhùn ṣe ń gẹ ẹtì ẹ and gẹ ẹtì ẹ.
0: Ẹ mà kú oríire ti Technology Series tó dé yìí o. Níbi tó kún fọ́fọ́ fọ́lọ́wọ́ gbogbo tó ní í ṣe pẹ̀lú sólà.
2: Láì iná bá wálé ogungun wá lọ ìmọ́lẹ̀ dé.
0: Abile múná lọ kí wọ́n múná lọ sólà ti wà lówó pọ́ọ́kú. A dẹ̀ ń dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn akọni ẹ̀dá tó gbélé gọ́ọ̀sì wọlé yìí wá. Káṣíìrì oyè tí sólà ń bá jáde láti fàtì wá tú sí wa lọ́wọ́. Ní Technology Street Ìrálẹ́pọ̀ Palace àràkálẹ̀. Gbogbo owó bàǹbà bàǹbà tí wọ́n fi ń ṣẹ̀rùbà yín tẹ́ fi rò pé yín ò tó lò. Solar panel, solar freezer, solar cable, solar fan ati solar freezer nayo. Titi dori hot plate ati controller. Ati gbogbo nkan ta ba fe lo ni solar. Bo se installation tabi repair tabi rebuild tabi recomputer tabi upgrading. Ki ye tin lo tele wa dotun pada. E ma bo ni shop 217. Ìrálẹ̀pọ̀ Palace Àràkálẹ̀ Àkúrẹ́. Telephone 070-3065-6274. Bonus ati promo den lo lọwọ bayi o ni Technology City. Let's go.
1: Ẹyin tẹ ba fẹ kọ si wa nile ise Technology City fun kon to ni se pelu solar system e fe se tutu ni ko da mo ni e fe ka se solar assessment ni tabun kon e ko si wa ni shop 2 and 7 ni ifegbekegbe Iralepo Palace larakale ibikibi te ba ti nbo eni arakale le nlo Iralepo Palace gongo after UBA bank e ma pe sori 090 0902-37-30-11 is 090-32-37-30-11 tabi is 070-30-65-62-74 is 070-30-65-62-74 ewo ma nfu alejo mi ese ko ta pe yin te wa sa
0: ese
1: po de ro pe e gba awon pe yin
0: ah won pe mi o awon to de n pe mi won o lo lofo elomi wa ko je dodo pe ko ri bi o le jori phone ni ti ma ba so nkan ti mo fe ba so
1: eh tori loni na won tun ma yanda ero ibanisoro won tori kini iko ta n wo yi o je course to je pe o jile gan eh fo yin te ba fe gba idaleko mo idaleko te fe mo ni pa ise daada ejo e ba pe ero ibanisoro yin fun awon ara ile
0: 0803-4747-428
1: titi dojo mejo te tu gbo tutun ope kinka lo wa lejo mi to mogun olubumi popola gbenga loruko ti emi je master one of entertainment loni o dabo o dijo mejo eya dabaida gbe mi ile yo

0: Kunle Bolaji awon iranse Olorun to ma fi adura ja ajaga ogun isoja lo ni Pastor Bunmi Murphy Arole Prophet Samuel Edungola Olorun si ma lo baba woli agbaye ni Prophet Owa BF lati soro asotele woli sinu aye gbogbo eyan igala iwosan itusile idande ati opolopo iyanu lo nduro de gbogbo eyan o olugbalejo ni Prophet Adesina Adejumo ti gbogbo eyan mo si fere Jesu Olorun ma lo baba ninu adura to gona grigri ijadu ojukoroju asi sele Shilo 2026
1: A dupe lori eto loni baba ti wa lori afefe o gbogbo eyin ti e si lanfani ati ma gbo wa mo nigbagbo pe eyin na ti joko lati gbo oro olorun latenu wa ba mo kiyin pe e kaabo sori eto
2: olotu e ku le e ku eto
1: e seun baba
2: olorun a ma fun yin se
1: amen
2: olorun ni pada leyin yin
1: amen baba ko to di wi pe a lo gboro olorun fun toni ati gbo ninu foran awon pade adua bo ti ri nile se ranse CAC Marvel Land Ministry lojo Monday
2: beni
1: gbogbo eyan ti mo wi pe
2: olu iya ijo wa la ma wa lojo Monday ipade adura oluwa dide lago mesan si ago mejila ta ba ti pari ipade adura isa o ma ku wo atolohun ati woli e cancel ma wa won ti pin number tete ya de to ba ti da ojo Tuesday ado la ma wa Beni salago meje si ago meji lana ni. Ama ma ri gbogbo eniyan. To ba ti dojo Friday a ma wa ni kare.
1: To.
2: Gbogbo eyin te wa ni kare ari gidi. O e oke agbe ogbagi. Ama

0: mi o ma pe aye mi le ri bayi emi fa sure ni sa gbogbo eni to ti ro re pe bo won o le je eyan mo so aso tele anu bi odidi
1: amen
0: bo ba gbagbo pelu po ti e gbagbo po gbo mi bayi bi emi ba je eni ti won mo po le serere laye ṣugbọn lo to ma yi gbe aye eyan pada mo wi ni mi to tin gba mi pe anu gbi odide
1: amen
0: ododo
1: ehu baba
0: ojo kefa
1: ehu
0: osu kefa lojo ta bi mi laaro kutu lago marun ma sure fun gbogbo eyan leyin ire yen adura orisirisi mama mama akoni ama ni olorun ama dupe ma mi si eboda yi anti ma mi si be ni si
1: baba lodun yi eni baba woli
0: agba ododo
1: baba
0: ododo ododo
1: baba
0: se ri sa e je so nkan kan fun
1: e so
0: awon nkan kan wa te mi o le se laye te ba notice mi sa lati jo ti ati jo nbo yi ya ri pe woli oni te lorun le mi paul apostle wi pe ohun ti eni e je ko to yin ko te yin lorun mi o fa gburu be ni sa ohun ti mo ni o se kini o
1: o te yin lorun
0: mi o te me lorun o tolorun ba se lo se fun idi eyi mo ni ojo laju pe ka wa ma paro be ni sa ka ma gbe eyan wa ka wa ni o nbo tabi boya boya kesese ni emi fe fi yan mo fe foruko eyan ko erojo olorun ti saanu temi lohun abojo ori ni ju be lo be ti n ba fi le so pe eyan nbo o nbo niyan so baba pf wa woli agbaye ni baba ma wa ni kale sa ajo ma se program ni o ma ni agbara enikan pe mi o ni so ton baba nbo londo state mo no to ni mi o se awada o o ni baba se baba ma wa lo to ni mo ni emi sina ma dejumo ni won ba bi mo de yo mo koja nsese mo foruko eyan ko eyan wa baba o wa nbo ni CAC Maveland ni shilo 2026 ododo bi n ba so pe woli leyan woli baba yi ododo ajo ma wa nbe ni
1: beni
0: woli ni baba yi kini mo pe sa
1: woli ni won
0: woli ni baba yi agba woli ni ti olorun gba fun tolorun de nlo baba pf wa eja pade kristi ni silu odun yi
1: ojo kini osu kefa yi ni o ni yo bere a si se titi wo ojo sunday ojo keje ninu osu kefa yi gan na ni yo lagbara pupo
0: te ri program mo fe je kawon eyan mo pe ki n si awada program e kan lodun ni be ba de badan poster wa ti wa nbe be ba de ko poster ti wa nbe ko sibi ta ti ko poster si be ni sa e kan lodun ni sa ipade adura majemu ni ko si owo ti mo na to kamelara sa be ni sa
1: to
0: ododo e gbo mi
1: mo n gbo yin baba
0: mo mo nkan ta ma na si pade adura e awa o de wo nkan ta fe ri ohun ti a fe ri yen mo so fun yin sa ki se owo la wa wa de bi se ranse 40 years ibi olorun mu me de ni won bayi mi o neru e laye se ri sa mo to fe ma wa loba oka iwaro ayegunle etioro ikare gbogbo awon to ba ti be yen wa won ma da won pada lole lai si wahala lo fe ni fokan bale
1: to
0: ododo
1: baba
0: mi o mo security ti o ni si logba be ni sa gbogbo e lo ma wa mo beru to ba fe sun aye wa to ba je padura lo wa gba se mo pe lo mi ogun aye egan ofile o lo e lo mi ade bi adua ni ohun wa esi to ba je ko fe gbadua aye wa nbi ti wa sun to de je pe ni won ba oke abale ati pe ibi adua gan ki se bi an ti sun o wa gbadua sa te me ba lori oke mi o nsun mo gbera lati le

0: aje ki a ma ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijo kan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan awon so pe ami iluwo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon dukia ta ma si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni sidikie kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo e la fi ni asoju sidikie ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
1: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo aba ti a mo si CDK CDCARE application ni te pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
0: gas
1: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
0: kini o ko ma se pe fe gbe won mara o
1: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks ogoji ose lati mo sanwo
0: mo be bi nke se won kokoso iye kan le ni won wa gbe oja won a mo sanwo ku die die abi bawo won se se
1: e seun olotu seri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wipe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be lo bo se wa ni yan sa
0: kini idi ti e fi se ba npe kawo yan kokko san wule die de to di pe e gbe oja fun
1: e se won olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo san wo die die so eni ti o mu osu merin to san wo kini keji fun won kan wa ti bale lori pe eleyi yo le mo san wo lo olotu en to si fe pe mo fe san wo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rarara sa
0: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
1: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyin nile se wa ri toni moto de a mo fun won lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni dayin lamu rarara
0: ni office yin
2: office wa wa ni Exodus filling station formerly Tota opposite Factor Chief Pharmacy Oluwatuyi Quarters Akure Ondo State
1: Olulese wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eku be ni olotu
3: e pe CDK sori number yi 07074542995 lekan si 07074542995
1: e seun olotu
0: oro leti gbon lati enu ogbeni Abdulhakim Okunla te je asoju CDK iwa na ma gore loni ko le ba de ti oni dukia
4: ore wa kilo le to roju koko bayi
5: wo ore o su mi o je iya isese pe tan lori phone ni o ni gbogbo abo odana wa ni njo gas cylinder wa na ti fe

0: Emi omo yin na ni o joli jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya e speli celery
1: S E L E R R I E salary
0: ah boda mi e si fe so speli lo di salary oya lopin igbiyanju e speli turmeric
2: T U R M E R I C turmeric
0: e kare pali ohun se be Maggi chicken flavor kan fun yin
1: ohun se be Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery

0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Mokinyi ekale asiko ise oni. Iroyin asale re lati le ise Adaba 88.9 FM akure. Saju egbo awon koko to wa ni iroyin ohun. Ile asofin agba kilo fawon oloselu lati jami lori fife mi awon eniyan soselu. Ijoba apapo dunrun mo erongba ati mu imero wo ise ologun ori omi lakotun. Eniyan meji lo dologbe ninu ife onu atako ibudu ebola ni Kenya.
2: Mutale Adaba 88.9 FM lango.
1: Egbe awon odo to nfe Tinubu nipele Ondo, the Ondo Youth Alliance for Tinubu OYAT, en lo ti tunbo tesiwaju bayi ninu pipe rosoko lese koko fun atundi ibo are Bola Tinubu papaju lo ni ijoba ibile Ariwa Akure ati ijoba bile Gusu Akure. Nigba to soro ni bi eto ohun iyan ninu ipade meji ototo to waye eni to je adari gbogbo fun iko na Talis Apalowo oro awon aralu lati tubo sugar re Bola Tinubu lati tunbo wole lekeje to ba gbigba Apalowo ni ijadu ekun Tinubu ninu isejoba gbogbo e kome kun awon eniyan le yi le ri nkan buta na ni o salaye akitiyan are lori imuduro oro aje ati idagbasoke gbogbo gege bi ohun to nwu ni lori gidigidi eni to je alaga fun egbe oselu losusowo nijoba ibile Ariwa Akure Ayodele Ataniyi ati eni to je oludari fun Iko OYAT ni ekun Gusu Akure Oyin Loye Olu Adam Lola lo waro awon aralu lati tunbo kani ati leyin won ti are Bola Tinubu oludari iko to npe rosoko lese koko fa are Bola Tinubu nipele Ondo GMT iyen Saka Yusuf Ogunleye salaye oro ti re pe amuda Tinubu en lu ti roko etile ko nje le bo wale o bo ba se tun pada lo soki egan lati lo re sode wale ko le wo iko hun Nluwani awon ti mu ipolongo ati siso fawon eniyan nipa Tinubu lo si ijoba ibile 14 ototo jaki jado ipinle Ondo are ile asofin agba le yi Godswill Akpabio nlo ti kesa won loselu lati yago fun fife mi awon eniyan tatete nipa siso oran to nkoju oro eto abo le yi danfani oselu o pe fun isokan laarin ilu lati le koju ora to nkoju eto abole yi bakan na lo si wa dari awon adari ile asofin agba na lati se kiakia lori erongba won lati daba ipade ti o da lori oro eto abo Apabio lo foro na lede lakoko ijokole yen nipa tawon asofin na ti won pada wole leyin isinmi nibi tawon asofin ohun ti won ti duro iseju kan lati dake jeje lati le fi sami lati le fi seye fun awon omo ile eko atawon oluko tawon ajinigbejiko nipele Oyo o je ko di memo wi pe iku awon oluko meji ototo ati omo kekere kan en lo je eleyi to ba ninu je gidigidi Apabio ni ko ni bujumu kawon oloselu ki won ma lo orin eto abo na lati mo jagun enu tori wi pe eni oran kan lo mo eyan to gunde ba en lo le moro oju ogbe o fi kan wi pe awon agbeboda loru ohun ko mo elesin kan tabi eya eni ibon won ba dojuko en lo nfori gbota irin oni bagbe ba fo sokan taloko pa onpo ko ti dere awon omo le yi mo se keti e ni meya meya lori oro eto abo minister keji to ri soro eto abo nile yi belo mentawale in lo ti dunu mo igbiyanju ijoba apapo lati mu ime ero lokokodun wo inu ise ologun ori omi nile yi lati le kenu abo lori omi ati jakijado ile adulawo Matawale lo foro na lede nibi siketa eto agbara ori omi to waye o je ko di memo bi pe ijoba yo tun bo tesiwaju lati mo gbe awon igbese kan rin kan rin ti o mu ke isowo sise ati igbarade awon ologun ori omi ohun ko tun bo koju owo si oni o se pataki lati fi ero igbalode kun isowo sise awon ologun ori omi ki abo won lori awon ori omi ati ohun elu awujo pelu awon ilu to sumo eti omi pekipeki ko le duro dede si Minister Ondo wa salaye re wipe ko si ogbon ti won le da lai lo imero AI nya imo igbalode lati le fi se ise won doju ami adari awon eso alabo oju ofurufu ogagun Eddie Abbas in lo ti pe fun ifosopo to nituma bayi laarin awon ologun ori omi nile adulawo lori erongba won lati le daabobo ori omi ati ipenija to ndukuku laja mo awon ori omi nile adulawo Abbas n lo po abi oro on to ya bedun re lakoko isekefa eto ifagbara roni lori omi iyen ti le adulawo to waye o ja ko dimo bi pe ora to nko ju eto abo nile adulawo in lo ti de sin wo ikorowo ohun abade jowo bayi kegun negun o fi kun oro re bi pe ajosepo agbegbe sagbegbe pelu afojusun to kenu laarin awon orilede to pe amo tira won in lo se pataki lati le daabobo ilu ati ki idagbasoke ko le joba ogagun ori omi ohun ti le ni bi iwaju ti se pataki fo mo pepeye na le ro igbalode se pataki fun isowo sise won o fi afokantan re lede wipe awon oro ti won yo pe ekelu nibi eto na eni yo se sorere ti o si mu ojutu wa fun ran to n koju eto abo nile adulawo lapapo adari awon omo ogun oju ofurufu ogagun Sunday Aneke in lo ti ni didaabobo awon aralu lakoko tawon ologun ohun ti won ba nsise in lo je eleyi to se pataki ninu igbaradi awon omo ologun oju ofurufu o foro nlede nibi eto idanileko to ni se pelu didaabobo awon aralu iyen lakoko tawon ologun na ti won ba njagun lowo Aneke yan dandan pataki damo ibuba awon kokulaja on gan ni pato pelu isowo sise eleyi to nitumo o fi kun wipe aseyori loju ogun ni ko ni se pelu iru ija ti won ja mo loju ogun mo bayi o bi ko se ona bi ti won gba lati le daabobo emi ati duki awon eniyan lakoko ti won jagun na lowo lowo Aneke lo wa jawe akiwowo wipe iru awon ora to ba ni se pelu bi demi awon aralu legbodo lakoko tawon ologun na ti won ba nda na ogun ya fun awon agbeboda loru ni yo mo ki awon aralu ki won mo lagbokan le ninu awon ologun na mo to ide abajo to fi ye ki won mo daabobo awon eniyan lakoko ti won ba nsise won oro awon iko re lati tubo tesiwaju ninu wiwa imo kun imo ati sise ise lojulowo nigba to nduro mo igbiyanju ajo ohun lati le mu adinku ba bi awon aralu ti se nfarapa lakoko ti won ba nsise Gomina ipinle Osun Ademola Adeleke lo ti muda awon ara ipinle Osun loju wipe abo to peye wa kaakiri awon ile eko jakejado ipinle ohun oro n lo fi lede tele idokoku laja kan eleyi tawon eniyan gbe kaakiri wipe awon agbeboda loru ti wa awon ilu kankan nipinle na oro ohun n lo fa iberu bojo lawon ilu kan bi Ila Ikirun Obagun Atosogbo pelu awon ilu mi to bodi mo won ba won obi bi won ti se sa lo si ile eko lati lo re da omo won lowo ni gan ni lo si ile latari iberu bojo pe kawon atilawe ki won mo pa kan mo won bi asagbo madiegu o atejade ohun latenu agbenuso fun gomina Olawale Rashid lo wa salaye oro na gege bi ofege o oni awon eniyan kan kan ni won mo da iru oro be sile lati le da iberu bojo soka awon eniyan oro awon eyan ipinle Osun pe konikaluku won mo lo si bi ise ojo won lai ni iberu tori ko si nkan to jo oro bi dagboro awon agbeboda lo ni ipinle ohun o fi kun wipe iwadi tawon ologun se in lo fi han lawon enu obode to wole se ipinle Osun wipe ko si nkan to jo isowo sise tabi ijinigbe lagbegbe na oro ohun in lo wa ni ijoba ipinle Osun ti gbe gbogbo igbese to ye lati le daabobo awon ile eko nipa ifowosowopo arin ile ise ijoba ipinle na to n bojuto eto eko ati awon eso alabo ijoba apapo le yi ati ajo to n ri soro ogbon na nile yi WIPO iyen lagbaye WIPO in lo ti fenuko lati bara dore lori ati so awon ogbon nu to sodo sorilede yi de buruji eleyi ti o si se so tabo atabo afurilede Nigeria igbakeja re Kashim Settiman lo foro na lede lakoko ipade re papo pelu ajo to n ri si oro ogbon nu lagbaye ohun eleyi ti adari re Darren Tang to dari won lo si ile igbe are Labuja Settiman je ko di memo wipe afowosowopo ohun yo seranlowo lati le so awon imo ti iwadi mu wa lati awon ile eko fasiti ile yi di buruji nlala nipa fifo sopo pelu awon onito hun o je ko di memo bi pe ijoba apapo gbajumo pipese eto kan eleyi ti o mu agbara ro ogbon ati lo da won mo ilede yi eni to je oludari gbogbogbo fun ajo to nri se oro ogbon ati nuda lagbaye wipo iyen da rentang je ko di memo wi pe ajo na n lo gbajumo sise ranowo fun orilede Nigeria lori idagbasoke ogbon ati nuda ati idagbasoke oro aje pipese ise lopo yanturu atawon kan mi to ro mo ajo to wa n boju to idanimo lorilede Nigeria NIMSE lo ti kilo fawon omo orilede yi lati yago fun atejade kan to n gba oju opa yolujara kan wipe kawon eniyan ki won ma mo se atunse si oruko won iyen lori kaadi idanimo won lofe ajo ohun salaye atejise ohun atopo re gege bi ofutu fete tori wipe ko ti odo won wa bo ti wo kori ajo NIMSE lo wa mo da won orilede Nigeria loju wipe ajo ohun oni o gbadumo dida abobo akale oruko awon eniyan ati onka won lokokan ejeji ajo ohun ro awon adalu lati mo se te opo eleyi to gboju opa ilu jara kan tabi awon opo mi eleyi ti ko ba nitumo tori wipe iru awon opo be eni yo fe di awon eniyan sowo awon ati lawe karamba ni eda ti won yo si fi iru iru afilede be se iru onduwa lese o wa ro awon eniyan ti won ba fe lati se atunse si kaadi idanimo won lati gba oju opo toto tabi ki won kan si awon osise eleyi ti won ni idanimo pelu ajo NIMSE na are Bola Tinubu lo ti ki commissioner foro iroyin ati bani soro lawujo nipele Ondo Idowu Ajana Koko orire ajodun 60 odun re ninu atejade kan eleyi to fi lede latenu olubadamoran re pataki lori iroyin atona tele bayo ona nuga are salaye ajanaku gege bi akikanju eni to mo ise re gan gidigidi gege bi oniroyin Tinubu gboriyin fun ipa tajanaku nko ninu ise oniroyin o idagbasoke isejoba warawa ati ijoba to nitumo fopolopo odun are nluwa je ko di memo wipe ipa ti ajanaku to ko ninu jijafitafita fun isejoba warawa ati

0: 88.9 FM. Awolu Solu Dero Pese.
1: Eka bo pada fun yin lakoto e kan si wa ni www.adaba889.fm tabi ke shakala de befe map ni Google Play Store ba kan le ba wa dore ni www.facebook.com/adaba889 adaba889fm la wa lojo po Instagram atalagbe lebo Twitter wa adaba fm tv latagbo mole si lojo po YouTube beyin ba wa ni royin kan te fe fi to wa leti ete ate jisharan sesi wani newsroom at Adaba 889.fm abo ito ki ibeno sayro yon tesi wachu ba ye jaka lo dara po mo kwe ye mito da fun buti shen lo nile okere
2: eka le eka bo sori ro yin le okere lasha le tuni enya meji lo ti gbe mimi latari ife unu antako ibudo itojua wantoni aesan ebola eleyi itoje ti olile de Amerika ti wangbesi ibudo awan mogun to wani like ipia laarin gogun orilede Kenya awon olopa atawon to se agbeteru iwode ohun won fi lede pe awon eyan na gbe mimi nigbati wahala to bele laarin awon olufeunuhan atawon iko ileto abo ni waju ilese omogun ifeunuhan ohun no je pe o waye ti won si fi ntako agbekale ibudo itoju aisan ebola eyi ti oje ti orilede America ti won fe gbekale si aarin gogun orilede na lewo ti bi aisan ohun bo se ti nbureke ni orilede Congo are orilede Kenya Williams Ruto lo ti wa soro lori ise akanse ohun to je ti orilede America to si fi lede wi pe o wa nibamu pelu ibere are orilede America Donald Trump ni wayo ile ejo ile Kenya lo ti wa ni ki won dawo ise akanse

0: Add more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
1: Rush go your nearest shop now and ask for Maggi Chicken Flavor Promo Pack before you finish.
2: Offer valid while stocks last.
1: Me and Maggi, so good together.
3: Baba kere wa de balẹ kasagwa lori itoju ilera ati ailesedede olomokunrin nikan soso. Chai. Idunnu subu layo fokunrin atobirin. Opo gbeyawo lo ti denu kole latari wipe awo oko re o kaju ludada. Baba boda o le tate kan le do. Bello simi jakuje debi poti wa so e dakure te lodo lolufe re baba kere wa ni o foro re lo lori ile se dede tin bo ofira idakole arara che kosun lo ope eyin dudun ara tita ara gbigbona inu kikun aya tin lu pipipi ma le gba pa ma le gbese owo atese to kuriri ni waju tani baba kere wa ni o kan si pelu ero igbalode tun ma so bi tin kan lugo si lara ti e ogun te ba lo laarin iseju merin le logun ti o ba sise o futu fe teni ki se ti baba kere wa Bakere wawa, pay me the bay.
4: Bazo, Olorun jarogun aisan.
5: Moki olile moki alejo ani faisan logba oruko ti emi ni baba ngana ti gbogbo aye ma pe ni baba kerewa alase ati oludari stand action koboko eike ikudie to wa le ma ba iwo lomokunrin ja kan si mi
6: ni ile ise wa to wa ni Ifelodu Street off Continental Street nilu Akure
5: phone number mi 08164122777
7: kila mo si stand action koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin nikan soso o ni a pe ni stand action koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin nikan soso lo sise fun o ti nkan mo okunrin re ko le ma gbera dada ki agbo re ko le ma kan bi agbo ki e se ara re ko le ma gbera abi oruko ti e ti eyi ti ri pada si boda asukesuke iwaju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi stand action koboko wa fun olomo okunrin nikan soso egunjegun osajo osa ogun temi o ba mo emi o ni so nipa e egbogi ti emi gbe kakiri nkan ti mo jogun lo baba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin won si ma capable lati ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni 50 odun ni eni 60 odun ni eni tori pe e se ara re o gbera dada agbore o le kan bi agbo abi e se ara ti re kere ju ojo ori re lo ada fun re o le gbera dada ma fi degula baba kere wa
6: kan si mi ni ile ise wa to wa ni Ifelodu Street off Continental Street Akure
7: ibenuwa ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi ogbo e ti e ba wa si odo wa oni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona oni fade eyi re ni gbogbo igba ori kerika ara ro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fi bi so fi re si ko po to ba fi dagula o le pe mi sori ero bani soro mi
5: 08164122777
7: boya won se eyo e ma run e mefa ile to mo bo se se eyo lo se mo mi abi to ba ile se eyo ti e a ma yun e boya ara ta eni abi ara nja eje ni abi nu re kun ni gbogbo igba orukun ro eni ori kerike ara nro eni abi atirin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni pe nija ninu isu ara ni iye olomokunrin ni pe ko jilo wuro ki kan omokunrin re ko duro dede to ba ti pe kan omokunrin yo do dede a je pe aisan kan wa to nfa a pe nija ninu isu ara ni se mo pe ogun kan wa ninu moto ti a pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni pe nija ninu awon waya to gbe ise wole sinu e o lo ma nfa ki carburetor ko ma le se bo se se ibi to mi ngba wole omi o ni le gbabe wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu isu ara omo olomokunrin isu ara kan wa to sise pato ti isu ara yi to ba ti ni pe nija o ni olomokunrin ma di boda asukesuke abi won ti e ni aisan ti a pe ni arun jedijedi won fe se gati e nkan ma jade nibi gati e o ma fo ti sinu iru nkan bayi yo da kan si mi
5: baba ngana baba kerewa
6: kan si mi ni ile ise wa to wa ni Ifelodu Street off Continental Street Akure
7: ibe ni mo wa gbogbo nkan ki kan ti o ba nse iwo olomo okunrin ninu agbo ara ninu isu ara olomo okunrin nikan ni mo npe o
5: phone number mi 08164122777
7: agbo marugbo takebe ohun ni agbo ti emi gbe kakiri ti olomo okunrin to ma le dangaja to ma le se daada abi ipenija titi e o ti e ti fa ese re wu ni o le sun daada bo se sun tele gbogbo ru nkan bayi ko da elomi to ba logun lowo asise ti ogun ba tan a tun pada si bo se nse ni iru nkan bayi ko da ani lati se ayewo ka le mo iru ogun to ma ba e lara mu ti irin ajo ose kan ti o fi ni di odun kan mo e lowo ti o ba wa si odo wa ti a ba bere lowo awon to nile a mo pe nkan bayi lo se o ka to mo ogun ta ma fun o awa ki n se yi awa ki n se ohun itoju olomokunrin nikan ni ti e ba ri olomobirin ni odo mi boya o wa nitori oko re
6: kan si mi ni ile ise wa to wa ni Ifelodu Street off Continental Street
8: Àkúrẹ́.

0: atunde na niyen ti a ba se ti bere abere na niyen lori eto ti a pe ni abalaye abalaye leto yi bi e se ma ngbo wa ni ojo mejo mejo ni kanin ile ise radio ti e tin gbo wa yi ni dede ago ti e tin gbo wa yi na ni lola olohun ba mi dumare eyin la ma ba awa la ma wa buburu ko ni subulu wa o ile ti e tin gbo mi lale titi ni ibale okan yo ma je fun yen nu le yi lola eledumare irin ajo yin ko si ni bi o ma raye nu abalaye leto eto ni abalaye oladele omodaloko temi je eni agbalagba poko e ti o ma pe omode ye di won na nule omodi lo n wi fun yin lale titi ni pe abalaye edun je dogbo kilo ta fe mu wa le ni baba mi ajeru logun won tin be nkale o lati kan tun la wa loye kan se tun gba wa lamoran e ba nsile ku fun eje kan wole
1: aye laye eyi ti o ye nikan orun lorun ru ti ru iyan loju

0: baba mi e kaabo si ile agbara
1: e kule olotu okan wa ba le ya to wa lowo oran mi lo ni arira wa lodun yin o na wo ile alara
0: bene
1: o na tun tu wa ri o na wo kejero o na orisho ke mafe yi ya wa awo ile owarun gun aga o na won lo de fa ojo kan fun yin le e tin se ojise olodumare
0: bene ti
1: ile lo wa sokun tan olodumare lo pe ona wo lo ohun a fi ni ola ti tun tola ti won ni ni ipekun laye o wa yan ile won wa yan lebo ile wa gbo ile wa rubo o wa se sise fa won wa se fun ile olodu ko se gbogun nkan ti a fi n se alumoni ni laye ti kin se nu wo ile na ti jade wa aya le ta foju ri ni tin je ninu afu ninu afefe abi gbogun nu ile ni gbogbo e ti
0: o ti
1: wa ko ta pe won se gbogbo e bi ola ile bi o se ni ipekun niyan gbogbo wa ani wa ka tori ele ta de ri aye oni gba so danu lowo wa ati je wa ati mu wa ko ni ni wa lara tori adeye o kin roko roko ko to je adeye o kin yena yena ba ko to je ari mu okan gbogbo wa bale eni to wa je ari se ire se eni to de ti ri se se te oni baje mo ki gbogbo awa babalawo ni fa patapata pe aboru aboye o mo tun ki gbogbo ni isegun na pe o mi sai isegun awon de na mo ma kiyin o eni si ta o ire ato gbogbo wa lowo o gbogbo eyin omo ta ogbonu mo kiyin o egbe mi na ni lu ta ogbonu egbe fi wa saye ki oloye oni sekin agamo adisa elemoso to je alaga wa egbe won ni tumo wa lori o gbogbo kan wa ba le nbi be aki alajo to nbo o pe arojura aye o pe murire aboko awa na ta nbo ta fe wa ba che ajo ani subu ara ani subu emi o kini mo mo kini mo wa se ajo lagbaja si ko ni sele si wa o gbogbo wa ku imura o adura wa gbokan wa ba le mi ni ajeru logun lati ilu togbolu o ki gbogbo eniyan mo so ma jawe so loruko ilu togbolu ni mo ta akomole si ti mo tin sise elewelegbo ilu togbolu ilu to loba to ni joye ni te ba te nbo yala ni pele ekiti ni abi ni pele odo titi wa e sa aduro ni lepo to ti akure na local government secretariat idoju koju lepo ni wa ti ri patako aju won patako ajuwe ni ko ton si sale ko ton rin opona be marun so opona mefa ni wari le mi lapa alaafia mokunle mokunle awewe mokoruko si ni legbe igona ko le mo amodaju mi o ni secretary kan ta so pe secretary lo lohun pe ohun ni ko kokon ba so ko gbohun sile o

0: Chevrolet. Ma tori se jo.
1: Sabore na lawo.
2: E seun baba. Igba to ti wa ri be kilo na bayo ati amara silu awon ti u fe bi ile to nba fe rana.
3: Kolodumare oba na wa lowo. Ma kokko so fun onikaluku konikaluku kokko lo se awari ogo e. Eniyan ba mo awari ogo eni. Nina awari ogo eni ni wa ti mo pe ogo e o kin je ounje ajeku. Ko ni se pe boya ko so pe aji egbon je ounje ku pe ki iwo na le to bu ko ba le yo. Ti wa gba ti wa je lai mo pe ounje to ba ti je ku yen o ti da ogo ara e pada si eyin Aisha wari ogo eni lo mu ke niyan lo so pe oun fe lo ran ti ile lai mo pe eleda won o kin gbe ni ile ikoko ta so pe ko sowo lowo pe kon ma ba wa bus quarter to wa leyin ile ta dem go ninu bus quarter pelu ise to nse to ni rowo bus quarter to pada san Aisha wari ogo eni la mu ke niyan so pe eni didu lo bai lara mu lati fi choko abi fi se iyawo ta so pe eni pupa gan lo ngun lati fe to gba amoran ti ma gba tokunrin to birin ni pe kon kaluku lo se awari ogo ara e ele to so pe boya o fe da ija sile ka ni ma ti lo se odo re pe ajo to ngba lowo e latojo si oni aisan gbe
2: lo di sin o
3: ka ni yen kokko wa ka ba da fa ti fa ba de so pe ni bi aso yen ni e mo pe to ba lo ba ore pe ajo to gbe fun lo da aisan sin lara be ni pe o fi ore su ore ni ka gba pe ore lo de ba to ran po aso pe gba ma lo a le fi so pe boya ore ni nkan to ni ni ku to fi so pe ma lo aso lati so pe ba koko oran si lara ni enu ara e lo fi toro ajo lodo ore to ore o ba de fun ni igba yen a wa da pe emi ati wo ti jojo rin lati ogun odun lati ogbo odun pe eni to le fun yan lo bi je pe tun lo le fun ni tuje tabi to le fun ni lomo che aya ada pe o tun le di ore sugbon ore tun fun ni ajo nkan mi tun gba teyin yo ko ma mu ore ni olubi keni yen ba wa ta ba de so pe ajo yen ni oni be awon baba la wa se nse ninu bugba yen oloruko to bi ajo oloruko to bi arun ninu ifa to je pe ta ba bebe olodumore ti gbogbo a lo keni agbiyanju ko kan si wa adura gbogbo wa gbo kan wa bale emi ni ajeru loogun lati lu ta ogbonu ki gbogbo eniyan mo si o ma jawe so loruko ki nse pe boya agbadeda le niyan fin je yan ana sugbon eko to olodumore oba ko wa ohun la fin pe wa ni baba elomi ade odo mi a ma wo pe egbe omo un lele elomi adodo mi a ni pe oju gba un lele eni ma so pe egbe aburun ni eni sugbon eko ta ko lodo awon baba wa nkan to olodumore oba tun fi ran wa nitori e npe ise to olodumore oba ba fi ran eniyan kinkin soro eni lati se ifa tin jade ninu iran wa lati bi iran kerin iran karun pe babalawo ni fa kan en bo ninu ile yi to je pe aye atun moju baba nla wa lo ni tori iran wa lo njo lori awo ni ilu ito ogbonu ehn so if we gba yen ni akosile tin wa pe ifa kan tun bo ninu ile yi o to je pe okiki atun koju ti odo won lo ni igba yen e mo pe baba wa ta so bi ran ka kerin bi nkan bi 400 years ago o se se ko je

0: Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa lórí Facebook Live. Thanks so very much for joining us. Bola Tito Atinuke Ọmọ Àbájọ́n Níwùrẹ́ Ifákèkìtì Àdúpẹ́ o. Alakẹ́ Alákẹ́ Ọlábísí Alákẹ́ olórin nìyẹn nígbàrà òkè. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ìgbàrà òkè lópin ọ̀sẹ̀ tó kọjá yìí. Àfi bí ìgbà tí Jésù gun kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ wọ Jerusalem. Akiyemi o, mi o ni jọra mi loju lọwọ gbogbo ọmọ bibi igbara oke paapaa julọ Clement Aderopo Odebi Aladeshai. Mo dupe o, mo dupe atilẹyin. Bakanna ni Oladipo Agbeleṣe to je President General IYC Igbara Oke Youth Council. Gbogbo eyin IYC, gbogbo eyin ọmọ bibi igbara oke. Mi o ni jọra mi loju, mi o ni gberaga si yin ese abalara afi bi igba ti Jesu gun kẹtẹkẹtẹ.
1: Ọya yi lebe ni se toju o
0: lati se ka so pe lati ilara
1: lati ilara Joshua
0: ese ilara ni ka ti mu o toju eyan abi ka fo ilara
1: ko lara fo ilara lo
0: kilo tu kan ifaki na oro kilo kan ifaki
1: o lu kan ti toju oni ni me daruko
0: oya number 1
1: sori lu ko ba ti mo logba yan
0: o
1: ko je wo ni police station ko je bi ko police station ko tobi
0: aso
1: toju eyan lebe so dale aka ni mo jo ari ka ni ogba yan ka ni
0: le di deputy capital ondo state
1: la je baba ki tan ni dia bi
0: te ba ti need yo te ba ti gba ogba iwon tori awon ton fi mo state capital niyan
1: be ni
0: ogba iwon gudo wa nbe mo shuari.

0: ba to pe ogoji odun omo bibi ilu ibadan ni ibadan mi si ogo ni le oluyole ibi ti o le ti n jare oni ani o se afi be hun leyin primary o lo si federal government college ogbomoso leyin e lo lo si university aladani kan ti won ni daruko abi baba lara
1: madam
0: se ka daruko e
1: ba yon to fun ile
0: eo mi o gbowo ka kuku fo
1: ami he
0: asasi
1: ehero baby
0: kiran tade bia kiran baby private university tin ba mbadan ibe lo ti kawe gboye ninu imo ofin o pada lo gboye master's degree in public administration abe Femi Adebayo lo ti kose theater 2008 to 2010 inu film adun madeke lo ti koko sese sugbon eyi to kiki e fi kan na pe ni irugbin on lo se olori Olasukanmi ninu film Anikulako 2022 ati Ajitoni ninu film Jagun Jagun ni 2023 Aisha Atlawa o ti loko o si ti bimo o keni keni mo teri si e ka le baba lara
1: madam
0: o bo
1: mo teri si
0: abiwa
1: teri aboro na so fun mo lu abi ko
0: abiwa abiwa abiwa abiwa
1: teri si
0: o teri si
1: omo de so jojo agba
0: eh no o le leyin to ma assist e e ka le nu leyin abe ti sun e ti le sun o deyin eto

0: ibi to awon olokada tin duro sin ya gagagan e ti ri le gagara nbe number re
1: 08032115906 08032115906
0: gbogbo eyin ti rin ajo lo sekiti tabi laarin igboro efe ra petrol 1003 ni ati ni kakuku lamole 1300 to gbekagi lobe fi won wo
1: boyo pe abi pe
0: ti o ba ti pe mo lobe mo emi lo so be when light oil and gas to doju ko junction abatio ni ona do yen gangangan e wole erepo ke tu foko nbe number won ni
1: 0706 637 6398
0: Lekosi
1: 0706 637 6398
0: Temi tope akosile mega 4 to kari aye e mo kan lembe o eyan temi ore temi olowo otun temi lara awon promoter tope olaje ngbesi to ti the global artist ni e olori emi ti mo nso ti mo lawon ara ilu nbinu sitan para Adeyika lase yori ni o ti raja lowo awon ara ilu awon oro ko bakun gbe atawon adura kandu kandu ti o se so lori ategun tawon eyan fi ranse si latari video kan to se to lu gboropa nibe lo ti wi pe to are Nigeria ati gbakeji are Nigeria atawon omo ologun le wa pe won sese takun takun lati le ri pe awon omo ti alakata kiti ajini pe to ko lo pe kan pada wa sodo awon obi won sugbon ko ibinu awon ara ilu lo bo si Adeyika laseyori ni adura lo ye ki ara ilu mo gba lo to de ni o
1: be ni era bo kan se pe
0: pe adura lo ye kan ma gba bayi tori awon omo na le kan le pada wale ki are atawon asijoba kan le se aseyori sugbon aki ami o awon adura kongba kongba eja kuro lori e omo osere theater kan ti iya e ati baba e je osere theater ngba tan wa laye sugbon to je omo orukan ti o ni iya ti o ni baba to de wa ni Yaba College of Technology ni ilu Eko o fi nkankan sori ero alatagba wipe to iya iya ati baba lo n jeun tohun o re eyan ran ohun lowo sugbon osere theater kan ti tewo gba lati to lati sanwo ile iwe e titi ti o fi setan ya mi loyinbo kan
1: Who is that?
0: Sean Kalekuni. Okay, Emma, who is that? Taba kada de, lai, polo woja meji tokuyi, eka leo, mobere, loru ko Razor's Stitches, tirina shofo ba ati joye, ati Lopsan Natural Clinic, abe ati sun, eti le sun, o deye to. There are tailors, there are fashion designers, but Razor Stitches stands out from the crowd. Bẹ́ẹ̀ni, Razor Stitches, aránṣọ kojú òwú parẹ́ bíi pé wọ́n bí ni mọ́. Ó ránṣọ tó bá ti joyè pé láwọn aláṣẹ ìlú ni mo fẹ́ ròyìn fún yín. Pàápàá, corporate organizations, schools, club and society, tẹ́ fẹ́ ránṣọ uniform tí ò ní yàtọ̀ síra wọn. Both English and native dresses tí ò common, unique designs, perfect finishing, prompt delivery, ló mú kán yàtọ̀. Pẹ̀lú modern equipment, ìtì kan computer designs logo, ẹ̀yin aláyẹ yo nina wo igbeyawo ojo ibi oku agba te fe ranso ko dele iri that stands you out from the crowd Razors ni ke mo bo gbogbo eyin te fe ko modern fashion designing corpus students civil servants tabonise mi ayewa full time or part time Razors Stitches is at number 84 a demo street in between Clem Church and Adegbemile Akure call the CEO Adebola Samuel on 0906 1296 151 Razors Stitches We dress you like a king. Anu ọkọ̀ ń ṣe mí torí àìsàn tó ṣe wọ́n ń lọ ó ń bọ̀ lẹ́yìn ọ̀pọ̀ ìgbìyànjú àti ìtọ́jú wọn ò sì mọ tó ń fà á ọ̀nà àbáyọ sì wà fún ọ gbogbo ẹni tí ò ṣe àyẹ̀wò tó tọ́ àti níbi tó yẹ kò lè ré sì gidi ẹníyàn láti ra oògùn fúnra ẹ láì ṣe akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó yàn án fún àìsàn bẹ́ẹ̀ ò lè lọ ẹni yẹ kó lo meji to nlo oro meta le kan na gugu alaisa to ye ko pada sodo dokita lo fun ayewo lati mo ibi ti ara e yade on and off like so mo se lara ru eni be iwo to gbekele ogun nilo nikan lai yi igbe aye to n gbe tele pada o kan bo logun owo ni gugu eni se isan ti o lo osu won ogun akose mo se dokita ko fun aisan be na o le lo boro gugu eni ti o ba pa awon ofin to ro mo aisa ta go ara e mo oluwa o ma sin aisan bi eni sin ese ti o kan tabi meji ba wa kan ko iti tan fun o tete mo bo ni love sam natural clinic number 26 ayegunle street to jojuko icot gate akure wi imoran ati ona bayo to ba fe se ayewo ma je nko to wa laaro kutu o le resi to peye telephone 0803 817 7268.
2: E kabo pada e ja sare fun yin number yi Razor Stitches tin ranso gidi o wa ni egbe Clem Church e le gba be jade si eyan Adegbemile tabi UJ number won re o
1: 0906 129 6151 le kan si 0906 129 6151.
2: Egbe yo kan ti love sami ka ma lo
1: 0803 817 7268.
2: Omo ti mo nso omo baba sue ti mo ladun kenkelewu to bi fun ni Alimat Alimat Omidina to wa ni Yaba College of Technology lo fi gbe ta lori ategun pe iya ti baba o si ti iya o si lo nja ohun sugbon toyin Aimako mama ire ten pe ni toyin Abraham aya ajewo ajeyemi o ti tewo gba omo yi o tewo gba omo baba sue ti mo ladun kenkele o to bi fun pe to ohun o to sowo lewe e titi ti o fi je eyan laye e ka le o mo bere abe ti sun e ti le sun o deyeto.